0: kan ke sana kula kula kula jojo kan ni wan sana kula ngo bobo ya nwa otike sana ngo bobo ya nwa no tike uru yo ni bediri keri ka wole ye ngo bobo radio maria ya nwa ngre munia o
1: ba nueli
0: ba frederiki e dia kru ge da pa de kan du wafle
1: yo ah bon ni la mu kwa kwa kwa munike
0: yo
1: Amen. Ba nyemie isapa ntamu a urume kwa besu Jesu duma inu.
0: Amen.
1: Anu mangale ma nyama nti. Kanzu kusu wa ma nyama mu tivye.
0: Ya obali omseli ya oka wa blana atana ya jale na neke ma fekenrie.
1: Sange uleke sotike anu ma mu balie ke mo ma kula ba malen. Si franga mo e be kula be usa mi usu
0: ndio
1: ke mo a e be nga mo be kula be usa mo usu
0: na koti o
1: na brema ma mi era I fly su
0: amen
1: yeah bon ke ma anima amwa kula ba man zu bi ke vi mo kula ba ma d'accord o jate se ndewa ba o ya ya wa
0: yo
2: obali
0: anu obali
2: obali
0: yo be obali o
1: yo obali wa fase
0: yo
2: obali
0: na ya wa so ri nu o
2: yo
1: beli yo
0: anu ma ya wa so nu
1: d'accord
2: anu ya wa so nu
1: Sangemosu. Babedro.
2: Baba.
1: Ye ble na fe pa si a ti pa tu mami ke.
2: Ye ile. An mo bari o se ya oke.
1: Depute o mu an kun sai. Iwa yi ra di o sai.
2: Mi si.
1: O kwa ta u fre meme.
2: Kere ti.
1: Ba wa mri. Ke mo be ya be su si an ti ten su sa mri le ke be mri a o.
2: Ye ile.
1: Aya mari wa mri o le.
2: Nchoke ye ile. Causa Matia Menon Demini, ya. And mobile,
1: you are hanging up with most of the
2: cars. Tina,
1: I'm a terrible number of fighting.
2: Tina, yes, and well, you walk in Buko, Mboro to Pantulo. And to
1: Lombardy.
2: Okay. Eh vle sou sen député ou vle sou balon ya m fè
0: ti na okazo
2: eh preseli eh député kon ba ou vle no fè eh a ose ke o kuma ba di na tron vle blawi kou ole
1: député
0: eh ba nga mo be wi
1: ba juro kra e mo ma e mo na se o vle ba
0: ba vle riki
1: baba
0: ya ba nga mo be wi na wona be wi si mouth se
2: tete ba
1: ba santi tete ba
0: yo yo ole
1: o kunde ma ke man je da ameto nuka o
0: yo ba kula o
1: ya mole ko beri e je
2: ngwa e
1: ko di wan blem ba kula beri ke wa singe be nga mo
0: be wu be o
1: ko bobo be koko o e beri ke lo e fun aseri
0: yo
1: o me tinke mi un ka o
2: yo e ti baba
0: me fu apa ni bo fu me kula beri ke Miami pri baba raisu ma danga ma mi pri
1: iyi Manuel baba ya anuma nje nje ntoriwa
2: nyame mo
1: oju kwen gi jesuwa oju jesuwa
2: nyame mo
0: oila mi ase nyame yin pe ni amesu
1: ibo ibi wa gbe ti wa pa ni gelele mo ni mo ti debite ile yen koko yo
0: ete olu
2: baba
0: hello
3: Alo, ba mwenyo. Amwenjuma.
0: Ba leo.
3: Wey.
0: Yare o, yame ukaye.
3: Yo.
0: Nzwen tolo e.
3: Oye liwa.
0: Nangama kula. Ele é coto, é amzo coronua, guma crocum mezo.
2: Não, confia, é só confia, não é aqui, não é cubo.
0: Confia, bole, acima.
3: Não, ama, que cacao é abo.
2: Cacao bole.
3: Eu,
2: ah, eu. E quoi, il va bidon, il vient de l'Inde, il est
0: quoi? Et quoi,
2: il y a un zéka? Et il
3: est.
0: Bon, et quoi? Et on est quoi?
2: Moule,
3: et on est. Moi, je
2: suis au camp. Et on
0: est. Et dis-moi, nous sommes.
3: Nous sommes à Munich.
2: Yo.
3: Nous sommes à mon soir radio. Nous sommes à mon radio. Nous sommes à mon radio. Nous sommes à
2: mon radio. Nous
3: sommes à mon radio.
2: Raisa, Raisa.
3: Ah ouais, Raisa Touré, bah bien quoi. Jachin, pas Jachin. Yo, mon ami, des soins beaux.
2: Yo.
3: Nye, maman, y'a Edwige Kwaku, n'y est qui.
2: Edwige Kwaku?
3: Yé, bah Israël, yao.
2: Dans mot?
3: Nana Frédéric. Nana Philippe, 220. Yé, député René.
0: René quoi là?
3: Député, yé. Bah, Lucky.
2: Depuis que je suis
0: Lucky, Quand on monte à l'eau, il y a un flas.
2: Il y a un flas.
3: Tu es bon, yo, et moi, bla.
2: Yo.
3: Yo. Maman, j'ai été collecté, maman, mon
0: bim.
3: Bah, Philippe, une tiringa, ok.
2: Bah, Philippe, y a tinka. C'est un quoi, bah. N'a que mon mine, il n'y a pas de
3: J'ai dit que maman Victoria, qui n'a ni de moi milki.
2: Yo,
3: yo, yo,
2: yo,
0: yo, yo,
2: yo, yo, yo, yo,
0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo, yo, yo,
4: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,

Koto ya bwe nyonsu e soy nya mien la nya mien se afin kae uruli afwe nga be fle afwe akpinyo afwe blanc ni sien sana pang pang pang pas ni wie nu ka le kan ni wie mu ngine ne toli besu sanga ne kan kengo ya na ma mie pri yik mani yesu kan ga mo ifa pene e si en anan no we ble bo na ga ma mie pri o fali zu e fali klosra won ya kwa kon fa zu e fa nu nu ni men nya mien den kan ni ke ke nya bubule ndetre mo kwe ima kunsu ma ifa ikwe ma nsonsu long inwa ke sra burungu li chen kwe kwen yen zwe ingra ni kwe kwen zwe okuma obobo wye wye le bo ble ble ble ble ble ble ble kwa kwen nowe fiteli ke nowe fiteli o fali nenga bo enya me fama mbi anu manga mbi enya me fama ni ika wano ni betra long oni ani inu saun saun saun inu klama chen kwe kwen o siye siye li na angama mbi enkwe li sovle kwe kwen fali anu manso mu fwa mungi fwa mani ya nangama mbi enkwe li fwa sweli o falali ya mbi enkwe li ase ya mbi enwa ngapo noe wa yenti nunu masi enku ninzwe nsaki masra meku afi noe sraka nga wa ya mami oti sraka kuru nguru nguru nguru nguru magwe ngoye e klanga mwe suti na e gyao na e sren ya mye e la mye kriya se ya fin dongo yensu ya mye inyikwe ni yesu mene su na mye tigwe yoku gwe